0: fitie no anadwo besi ne mana na che so ba me no wo man unnyene me nkwa ho se me koto isan mu na bia me ko shia ba yua kro mu bi na opukuru me hwa minza mu
1: nga elder
0: elder se sei boni ni wiase
2: banu o wiase
0: anya boni wiase ni ati
2: banu wiase ni ati
0: anya boni wiase ni ati
2: banu wiase pa
0: na wo mo sampa isan wo ho nti me ko
2: isan ni besamia
0: se isan besamia mimi wu
2: ah oba kwaku mi se musa wo yire on som bon mano
0: me ti ase oba mi na me hwefie o un koma
2: ti waye bi bi an fa susu se oduma nkuma wu
0: o ema fa mi se mimi pese me tron no nko ahude a nyangupo me fa mi
2: ko ah wo yire okom bu som bia na
0: ni hu gi aye mi wanwa mi nim se se me ni na mi no
2: wo de nyampa bo wa de duabo
0: mi nim se oh se duabo
2: na won so ntimi en transia wo hu obi a
0: david tradi oba tumi atransi be san wo to
2: ah
0: san wo to ene unam kroma emaiwei
2: de atwam
0: ah
2: ah rade akuba
0: ibu adie
2: au
0: unwa uyiweni ai
2: ene ba ku bia ba
0: au au no maza ko she bibi diskin tai
2: oh
0: ei ene oma dro dro ne oma david empire we dia mitra we begumi david mejai
2: okay yan fan say why you be we yire hu ana wa hu asam de na asem ko efi ajo and by boy achi untimen transi so
0: every by boy achi boni efriwiase every boni efriwiase bibi abetimesi bonza mo wi na djuma yesu maye
2: wi an ga yesu aba
0: na o ma yesu maye oguso bibi abetimesi
2: na mate abira ni ntima menko o yire dofo ho oba ho fadua yesu na abo mpae we
1: odi bi ku ama me ho adwiri me
0: hwe mi a obema kum no meme ho ndwiri mu wo na ho ndwiri mu
1: eye mpae bo na mebo
2: mpae bo ban
1: mebo mpae se erade mo mabusu aho ban
0: koso na koso
1: afa isu so se mi kunu ebe fa machi a erade me fa ne nko
2: me fa ne nko en
1: o me fa ne nko asamando
0: yo
2: wo fra busu yam
0: ai
2: obi di she na wa ba wa no no
1: na mle bi obi akwa
2: na wo dwin le oba ka chem na
1: mo ma die ni homi obi akwa
2: de usu obi di she
1: na me pewo na me ka
2: chira wo usu ye obi di she
1: mi tumi obi di she
2: na wo kwa ba sampan ni biama o
0: bisa ni bio
1: o pa mi de mebo
0: yo
1: o mbo a mi de mebo
2: da bi obi ba ye obi bia
1: e mbo ye mi bo ye ma mi kunu kese
0: o nu mba ye mu bo mani
1: o ni meduane na ye se
0: eh na obi a o pa mi ku mi de mbedu meduane ye de me vowa ni mu.
1: Uko jina aswari de
0: mwana jipra. Upo mi okumi de ya minye de.
1: Mike, e preachi. Se, eke me bo nye.
0: Enzo we ni yasi.
1: Empire we ebi bo, empire bo ben.
0: Yesu mbo, bo nsama mfere no. Oko so ni ben na mi.
1: Na kese obe ye.
0: Mi nkasa.
2: Mami ya.
1: Nkasa tu, obu ne ufu no.
2: Aba ni yabu wa wede misi wa mami no yire nkasa kakebi.
1: Obu fori na apa chese.
2: Mami ya santwe. Eji yamfani se umpo enyade pa. Se obefa. O yire chi. Na se uku nko fa ade a wusu so ma na yo wu
0: ai
1: o wu
0: ni o
1: fa ma chi ube wu pa mo le ma ba to won to try obe wu na ja no so o ja me no so de obu akra
2: na ba ni uti wa ye de
0: ah o ma ja no ni mbai boy na o mu go ma ni
1: o
0: mo bo ma be ma fufuru
2: o gra to wa chi o
0: ah ma ja no
2: sa won uku nto wo wa dwene so obe ti ma fo wa chi nti de o de album pa ye de
1: wo ma
0: o ni ngola no kura da chi hu
1: o so pa bo sampai bi ma me
0: mi ni mbo empire we dia mi mbo
2: ada mami asanjo a o suspect se wuku ye bibi sa na
1: suspect no me empire na mebo empire de
0: empire fun we ye bo
2: ti wa mo empire se na dwuma ntu nko na nyo nya mo nhyire
1: kon kon ti se mi so sa ro se me
0: nko wan gron
1: na me kan ye
0: empire fun we ye bo
1: empire mo fun wo ho
0: empire kum ni ba
1: o gro ho u be wu
0: enji na me ja wo kra o fa um pai bom foco bom
1: mas
0: bem afu
1: fro vai já o
0: vai já na vai já isso vai já
2: o dia sem pa com a minha worry happy FM você é qual que é boa entrance em che goi nha argumenta sem chasu ntem kura
0: ah mas chasu
2: o ku esse
0: dia be woman ni min chasu me tu esse
1: oh my god
0: na maria nya my god
2: okay 0302257901 as an tom pai ano so nzo na za ugwa kwa bwan sunsu duebo sa wonya bibi sa awo ba bom pa ya na
1: ha mi
0: so we ni wi ase a nka ye nsi sign board wo kwa ho
1: e mi ra wo ma mi wan wan
0: slow down
2: line number 1 ya mu adubu akwa bo
3: mejo so
2: maso agege 205 million francs sign